Say sa wona odie otadu amu odra Peter's wonim noma, ohu ofe. Ana no no bia kodi obi yirachi. Commercial bonche so ne ku ablanche no wona ne ya pa ni trip. Wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no. Ebia na odie wankoshia sekan no wokɔshia doma machine. Ne ya spakidi wachi a wona abɔ sɛ, we sa we ya mahogany, so ya tiki. Boni a wudie wunya so akatu antentem. Obi yire, obi kunu. Hɛ? Adwama ya bosomsom. Ɛna dai bɔ mɔde sɛ wote ne no a. Wo mɛsa kyerɛ wadwene papa papa. Mrantie ne maba wankwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwituo ne asekan ena no bosun kwanta ho driver bia bus bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo ni pandan wo ba ba ko kan na ba ko de pesi de si driver na tu kwa chinda ba ko pega AK 47 na wo ma no ko ba 70 years wo se sofo media bi hu AK 47 na ram de na dia ma no odofo akwale duro papa inche ni papa ni sika ni mana. Hose, trended na papa na tia friso no. Wafanka hon. Mina mitu mena misika esne. Ube tima se, papa ni anna ketesi ya boneti kwa. Wakana yuro fwa. Wasi sofo, na kwa suki sono namba. Na meyire teme inche ni ya boneti kwa. Na papa nutu msa weye tuno wufie pa. Wasi sofo, sa meyire kura ntu kwa ni bianke hame. Meyire timi ni ya boneti kwa. Fiti saada no kura me ne me yiri nyanto kwa wose wo ye be ma fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya nyo husam ne nesa wotime ne otwitwitu ani asekande foforo tizi mujin ko fo tizi otwitwitu ani asekande foforo ko fo dan enesa wotini ya awurade do awurade do na gen chapter 9 do oka jaguo ni papa papa so ye beka ne moja ago awurade ka sem bi kire fita wose pita dia wotwe sika ono so bewu we kan ani ti nesa wotwitu a kan wo se duo no wo bewu otu na no wo bewu wo sika na no ani ti ma awurade ka sem kire wo ma awurade fa sem ya me kan su ntufo na boni a wotim sesa oba besia wodi ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so sama obeda obesum dae kurada nemtwe pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei minia minia ewurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wafa wira boy wira chia boy dwama ya che wafa kro chia boy dwama ya che mewradin tufo sa wa yire one pound wo kunu one pram pram pram pram pram na ma nyakopo paya sasim ma nipa 23000 ko xewo ene dwama ma ye function mrachi ene maba watu egusu se obekwa abranchi bi dem wo na yire wani kunu sezi free mi na wote ho na ni ha ha ne no ho se edia me nua abranchi mewradin kasa nche no ntufo me urade kasantro na bible se be ma bi transla ne hunsuo gu fo mkwa urade kunu na kwade to genesis chapter 38 ene ti shewa blabo ye na ma wo na ma kono no emfiri wuni padua no na fa kronkron ye fa suma urade na ebra ke enim sesene ye bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim

0: o ka kire ne sey
1: ana ofra ne ba tani iso
0: ka kire ne sey
1: e ka kire ne sey
0: me ba na oje so sey
1: aha
0: hwe minie
1: minie
0: na o sey
1: o sey
0: eja
1: eja
0: ma
1: ba akokura
0: na minim me wida
1: eda me di be firi wi ase
0: afei
1: afei me ba
0: fo ase de
1: aha
0: wajan
1: eh
0: kotoku o
1: mhm
0: na ko na wajan ko nwuram kope aha
1: na ko nwuram
0: kope aha na mbremi
1: kope aha na mbremi
0: na no a akona duane
1: haleluya
0: mbremi
1: na no a me akona duane sɛde ambepɛ
0: mbremi na minni
1: na minni
0: na me kra inhyira
1: na me kra anya de inhyira
0: nsa na mewu
1: nsa na mewu
0: ebra Isaac reka sa akyerɛ ne ba
1: isɔ na ebra Isaac e ke sa asɛm wo ya akyerɛ ne ba isɔ no
0: Rebecca ti
1: Rebecca yɛ dia
0: ti
1: ti twas way
0: na isɔ ko nwuram sɛ ɔrekɔ kum nam na aba
1: aha
0: na Rebecca ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ
1: ɛhɔ na ɔba abɔ ne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ
0: hwɛ
1: mate sɛ
0: mate sɛ wagya rekasa kyerɛ wo nnua Esau sɛ
1: kɔpɛ
0: ha na mbrɛ me
1: aha
0: na no a mako ne dia
1: ne ntompo bɛwura ne mu
0: na menni
1: nti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
0: ɔno akɔ ne duane mu
1: no ɔmfa no akɔ no duane
0: na
1: nhyira a na agya asiesie no akora no mfa nkontompo ne nadaa nkɔ gye mfiri ne nnua nsɛm ɔba bɔne yɛwɔ ma bɔne bebree wɔ hɔ a wɔmde nsɛm de awura yɛmma tiri mu a ɛnɛ yɛmma no koro apɛyɛ papa no mu ahwɛ
0: dabi
1: bɛma bi wɔ hɔ yɛ big mistake ɔtɔ buro nyataade a ɔkɔna nkwalaa no daa na ɔde ama ne yere
0: nti
1: nkwalaa no sɔre afama wɔ halleluya
0: amen
1: adeɛ kye na so ɔba nkwalaa no nyane no ɔde ntadeɛ no hyehyɛ ɔmu ana ɔfrɛfrɛ ɔm akwasi kwadwo kwame ama afia atadeɛ weigye hwɛ sɛ ɛbɛkɔ wɔ a ɔnka sɛ ɛnora atadeɛ a mo papa de berɛ mu ɔse bra mburonya atadeɛ bi a mede berɛ mu halleluya weihyɛ weihyɛ wobɛ sɛ anim hɔ naa na nkwalaa no nkwalaa no gyegyina ma wayɛ adeɛ mataadeɛ wɛ a wode berɛ me deɛ ɛfuu nti nkwalaa no nyini nyinaa womunim sɛ buro nya ntadeɛ no nyinaa
0: wo
1: maa me na ɛtɔ wagye school fees no wɔbɛfrɛ ne baga na ka kyerɛ sɛ wokɔ no yere ho suadeɛ woahu berɛ a wo papa berɛ halleluya woahu berɛ a wo papa berɛ mekwan a wɔfa so anya sika wei dama me sɛ memfa ma wo na fa kɔ suadeɛ no kɔdwo w'ani ɔnyɛ saa ɔbɛka kyerɛ ne ba nso woahu berɛ a mebrɛ
0: wahwe
1: halleluya ɛti akora ne pagyapagya ɔpagya nyinaa no ɔnim sɛ ɛhyɛ ka awurade ɛne nti na me metɔ me tifa koraa kɔ fie na mekɔra sɛ nkwalaa no daa nhyira ka awurade mede bɛto wɔ amaade akye halleluya ɛne yɛ nsɛe halleluya ɛne yɛ nsɛe kokorama mfɛne sɛ ɔbɛyɛ wɔ a woso mfɛne sɛ ɔde asɛ a wɔbɛtaa so papa anyɛ hwe
0: awohu
1: sɛ black man ɛbubu saa bɛ no a na kyerɛ sɛ adwombɔne abade tirim ɛbɛkɔ go deɛ nkɔkɔna ɛti memede bɔfuro tokoro aduru fie na mekɔna sɛ nkwalaa da a mede bɛto hɔ adeɛ kye korɔ ɛsɛe a yɛde bɛto bɔɔla mu nhyira nka
0: wurade
1: nti memema nim me sene wɔ mo maa me memema wɔma metu kwa bosomienu koro obia mfrɛ no mbusa no halleluya ba mesi me firi nkrae sɛ meɛbɛ kumase a mɛnya kɔɔlo saa da a waduru he da a waduru he da a waduru he da a waduru he a kɔpem sɛ mɛba bɛduru kumase a mafo kaa koro a mekɔ fie ne yɛbusa baabi a maduru halleluya
0: amen
1: ɛna no nam ka kyerɛ na nam ne mu afe di nkɔmɔ nam sɛ wopa me ne wommienu yɛmponane na obiaa nkɔ sɛe ne yɛnkɔ nkyerɛ nkwalaɛ ne yɛnhwɛ yɛmmienu deɛdeɛ nkwalaa no bɛfa halleluya
0: amen
1: mekɔ prane bi too ne so o na nkwalaa no agyiga saa na ɔka ho saa na ɔma yɛ ɔma me so wa ɔma me kɔ prane o amfa ne baako afrɛ me da ahɛ ti asɛm bi a ma aka ɔka yɛ kora me kora ma nye ani mpo da ato adwenem a halleluya
0: amen
1: papapa aberanteɛ woyɛ list mistake woanhwɛ yɛ daakye wode wo sa bɛsi fam kɔhyia wɔ ɔba bɔne
0: sɛ rebeka
1: ɔba bɔne bi te sɛ rebeka Hallelujah.
0: Amen.
1: Na wa kwesi aba papa bi te se sela.
0: Hey,
1: sela no ma.
0: Mm.
1: Ya yeah, sister wo akofa sela to so. Hwekwa ya do kunu dam so. Ye kai ho no te. O se sela Abraham frɛ ne kache ne so nkonu aduane na no ye fast.
0: Tem.
1: Hallelujah. Ena mo ba no so nti hwe nhira kese a Awurade te ba fie ho. Eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso abepim David so. Ah Yesu firi mu ye de ade. Isaac. Nunda oba papa bi enuoma bi a weye ye nti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 wo kai wa Genesis 39 7 wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
0: Genesis 39 verse 7
1: Genesis 39:7.
0: I say, na eba se echire nu. Joseph wi a yiri
1: tu go nu
0: fi ni so no.
1: O si wenya bia so mu ye, onua ba no kru pa won na wo. Sa nyum na mi de se. Isa ke ura di
0: min.
1: Ti asem ni ye.
0: Na Joseph wi a yiri tu ni si ni so. Na o ka se.
1: O ta me se ni ni de ya sa nke hwehwe. Mm. Ye di tu atwo. Wo de ma DJ mpre hwehwe. Mm. Shibuwa. Uko siya wa babo ni bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
0: Na eba se eche ino.
1: Aha.
0: Yosef hili kine nisi ino so.
1: Ehe.
0: Na waka se.
1: Waka se.
0: Wole me meda.
1: Oh, ni kunu ni wo.
0: Mm-hmm.
1: O babo ni.
0: Mm-hmm.
1: Ni kunu ni wo.
0: Ni wo.
1: Kwa hu ba ema fofro.
0: Aso ni me meda.
1: Osi Joseph ni me meda.
0: Mm-hmm.
1: Fiso ubiya ni vyo.
0: Bia ni wo.
1: Bema biya wale yire tiha. Ya buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba link na sister EJ sikamani enti sister won fa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne jisika na no de ba no abem aduane ama bema foforo
0: oy
1: hallelujah
0: amen
1: Isa gawrade.
0: Amen.
1: Be man be da wie didi wie a Lord ta ne be oba ne kru ta wura twa abona furum.
0: Right no.
1: Na waka che sister say ko wufie wura no. Na je ifie ho toilet key ni mami.
0: Wa hwe.
1: Be ma kwasia.
0: Ma oda.
1: Jimmy. Isa gawrade.
0: Amen.
1: Kotosa sister ya adwene pa ne pro contrast sister ya kabum ko bi da so na ntwena ma ya ho kakra
0: sister ni bi no
1: hallelujah
0: amen
1: na odia waje ne kuna ja no ho bobrado na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
0: obenya
1: ukoko vwa na chi hospital na hwanum na doso hwanum na doso ema uko fa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
0: angela
1: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wode Samson fa so unim se na gana fo ma bi ade yekun isanga urade se ablanti a wuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abade
0: ntiri
1: pie ya bati sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de ma tumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utiri ma na dwo no ana so se sa da no aduane no wo de mpintu agum
0: slow poison
1: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible se yesu kra no oje pan no no ohiraso ansa no wo bubu hallelujah na yiri di besi ho na ne sagdam na na ne yiri sagdam kom na blati twa me twa ene de wapopo me obeku hallelujah
0: amen
1: kosia o baby ti se job yiri a Job chapter 2 verse 9 odidi prepare na no Job chapter 2 verse 9
0: Job chapter 2 verse number 9
1: aha aha aha
0: I say, na ne yire bi sa na se.
1: Wo da sukura
0: mu die mu ara.
1: Aha.
0: Dumi onyankopon na wu.
1: Dumi awurade na ade.
0: Na wu. na oba ne se no bua ne se se de ma jijentwe nu bi kasa na wo so kase
1: do bu no no
0: ma jijentwe
1: e ma kwasiafo kasa no enu bi pepepe Job yiro o ti asema job kan e o to aso a o se urade ama ya depa maji yesa
0: sa
1: o di bone so aba masum o se o ba bone no eduru de ya din no o hu asema o ka kire ni kunu no
0: dimi urade ni
1: o ba bi o wa ni kunu adwuma ya e wo se de o si ni nete
0: ni pri
1: ene ni kunu so adwuma se ya ene so e wo se de o si ni nete Ezanga urade
0: amen
1: obo akoma 1 2 3 ne maame num nyina abete ena wade we de mintum tira ho hallelujah ka chi mse kopa adwuma ye ka chi mse pie ja akwadwesem no nyemda mbedi dia ma obie hallelujah
0: amen
1: obati ti bemenya iti mse mema wo motra damase tra damase from enumira opo adwuma 5 akotra damase a ame ya so kare na oda so ti damase no sa mema no ifie nye
0: nye Dona.
1: Job chapter 19 verse 17. So go Job 19:17. Bible no can simbi. Job chapter 19 verse 17.
0: I say, may I put you on me?
1: Aha. O say na yirim po
0: ki ne ho me.
1: Job, o say ehia yeah, no no. Na na yirim po. Ukonya wo ba ti say ya. Ti say Job yiri we ya. Hallelujah.
0: Oh,
1: and I do cry about my was why I say, Obama, what can I see? Lisa, I believe First Corinthians chapter 7, verse 4. First Corinthians chapter 7, verse 4 to 6. Can you? Young Shasim be an intim.
0: First Corinthians chapter
1: 7, verse 4 to 6.
0: Verse 4 to 6.
1: Should I necessarily
0: say? Ajele inni ono ara ni nipadua so tumi
1: sister what ya sham no
0: nemum
1: ayere ni ni nipadua so tumi
0: nemum okunu
1: okunu
0: sara so na okunu inni ono ara
1: so onu sibi nipadua so tumi
0: nemum
1: emom ayere
0: amum fa mo ho enkame mo ho
1: what is oba walefo ya edura na do a okunu pe ba bi awura eje se osan check answer
0: eh
1: ejie ntuma wan to ama wonti ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wa nya ne ne wati asem no wo ba walefo o se mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
0: gise
1: gise
0: mu benu apene so se mbetena ho mre kakra
1: gise mu mienu apene so hallelujah
0: mre kakra
1: hallelujah
0: amen
1: wati asem no because who ko problem chapter 30 verse 19 na tie na tie na tie na tie ye pa ano pe se uchie mi a o ba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister wutie me ema usuba anyeti se Job yire. Ema usuba anya Genesis chapter 39 no puti fire. Ema if usu ema wabra bom
0: bi Rebecca.
1: Aka we anka ofa Esther.
0: Esther.
1: Awukire baaye no. Esther de ne kra to ho. Ema abusia no. Sala yire yentem. Oh Abraham yire Sala.
0: Sara.
1: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
0: Amen.
1: E kwa busum ba kunni. Na otwem yensani, na otwem yenuni. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. O se say.
0: Proverbs chapter 30 verse number 19.
1: O se say.
0: O se akwade akwan.
1: Akwade akwan.
0: E da wiem.
1: E da wiem.
0: Owo kwan.
1: Owo kwan.
0: Obutanso.
1: Awo butanso.
0: Ehyan kwan.
1: Ehyan kwan.
0: Apum.
1: Awo pum.
0: Na obarema kwan.
1: E na barema nso kwan.
0: Ada ababa.
1: E ne le yire ho. Hallelujah.
0: Amen.
1: O fa English Bible na. O se kwade akwan wiem.
0: Wiem.
1: Owo kwan da butanmu. Shepo kwan da poso. E na barema nso ne kwan. Barema walefo ne kwan.
0: Ndo ba.
1: Ada ne yero ho.
0: Yero ho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Sha quotation we kuku se ku pese. Isaka urade.
0: Amen.
1: Sister Wati. Eti anadwo na wodi wukuru fa sa kwan we so no. Wa pause ne wukuru. Wo ku ne kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
0: Sey ni.
1: O pa de anya de. Ɛde ubiebiem. Ɔpaade a ɔba paade afiri ne kunu a,
0: sɛ yɛ de giade.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ɛnde ɔsɛ yɛ de giade. Ne saka wie pɛ no abɔ crossing. Tie Proverbs chapter 31 asɛm a wɔka kyerɛ wo. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. Ɔsɛ sɛ
0: Proverbs 31 verse number 10.
1: Ɔsɛ sɛ
0: ɛti fi asɛm ɔsɛ ɔyɛre pa ayɛ yie.
1: Ɔyɛre pa. Sister, wo ka ho anaa? Mami a wutie me. Hallelujah. Ukuru ye renwe adwuma obekọ pension aje ni renwe sika nyina na ade bi store. Ene no ma ye otum kotogo togo.
0: Could buy.
1: Ene ukura so ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora diasem diasem.
0: Penitent.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible say onyere pa. Why no bad day?
0: Or say, verse number 10.
1: Uh-huh.
0: Or say,
1: or you're
0: pa. Or you're
1: pa.
0: Why no benya?
1: Why no benya?
0: So no boy is sling.
1: No boy is sling.
0: Eh-eh. Na ukunu akuma danso.
1: Nukunu akuma ya diya.
0: Danso.
1: Or Julie Nukunu, Nukuru kwa Jumano wa Maya. Hello, darling, when I'm here, Uba Yaden and Nawachasa, Yen Temple of Ye, Babro say, or you're papa no, Nukuna kuma, et danso.
0: Nesia di adie inhiano.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Tienye pa. Verse 26, you know.
0: Verse number 26.
1: Aha, ose seye.
0: Obie na nu nyansem.
1: Oyere papa. Obie na nu nyansem.
0: Na, adoye enchire chile
1: uwele. Adoye enchire chile. Ose da chini kunu tinase. No wakache ni kunu seye. Omane umami ache. Hallelujah. Nchifena mani umami. O sister ya, o sister ya nukunu no. Matise yesi womo ho chiro mpa, sise yesi o sister ya kura yale. Hallelujah.
0: Amen.
1: Se bibi koma won.
0: Oh, yele pa.
1: What ya sem no? Wose wa yele papa no, wa yele papa no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Adoye nkyere kyere.
0: Awo ne tete.
1: Ye biri bia wo o chidu kru trase no wo kyere kyere no. Hallelujah. Ninu ya ba ma yale. We dia sister no won yesa wo. Ne mami bo gate no bi dia. Atu. No kunu mami bomu dia. Okunu ni abomu dia. Okunu ba ma bomu dia.
0: E munso so.
1: E munso so. Mudi fi ha yi kwan we koda we ba. Ba ma unim se ofriduem. Ofriduem. E nipa na wu no. E nipa na hwa no. Sister wutie me. Manya dufu nipa fo ni brefo sa. Me si me nim oba papa bia. Owali nikunu ni nikunu di na kotena busua fie. Nanso sister ni nyantoko a. Hallelujah.
0: Amen.
1: Nkoma anu mi na bejira na chika kire omuni abae ma se umum na be firifia anya kwia.
0: Hey.
1: Oba papa no no. Yeah. Tuaso ka 28 ni mfa mpembo.
0: O se
1: kire ya betuaso.
0: Obie na no nyansem.
1: Oya oyere pa no. Obie na no nyansem.
0: Na adoye tachire ma wo.
1: Adoye tachire ma so won tachire ma so.
0: Onhwe ne fiefo okra ne ba.
1: Ehe.
0: Na oni eni ho eduane.
1: Oni eni eduane.
0: Na emma sorry.
1: Aha.
0: Na ofra ni nhira.
1: Aha.
0: Na okrunso.
1: Okrunso.
0: Oyin ayese.
1: Okrunso oyin ayese. Hallelujah. Otwaso ho ose. O yirepa, otene ni nsa so taduam. Otene ni nsa ade yen.
0: So taduam.
1: E so taduam. Taduam o ti ase. Kyese edra na dwa ni kurum mo emmo adwuma no. O yetene ni nsa so ma no ma kekesi ani ma ne yekre gai.
0: Ayirepa.
1: O yirepa pa.
0: Ne bua den se ohunya.
1: Sister kro tum ka che ni kro ada. Ada o beje mama ni kunu ba ko tu ka che ye tama mi so lunko. Hallelujah.
0: Amen.
1: Sister, anu pe me urari kasanchiro. Chiro sam ne se abra bi bedua. E ma so be so so be ma bakum. Kotek wo kohwe. E ma egu nyule mu.
0: Botanical garden won.
1: Hallelujah. From 26 to 40 years. Se se kura de 45 fo akeka ho. Abra kakra 50 fo wo kakeka. Ani ti na Bible se ma so be pe be ma bakum. Se be di edua ne yato yata de. Wanya bi asomu ye wate. Wanya bi asomu ye. Na ekunu no a ekunu bone. So onya yere pama ne kurokuro no echirechire na sade ne no ma sese wo ya otumi dane kunu pa
0: oy
1: kanu pe ewrade enshirawo me number no eye 0207 0207
0: 0207
1: 1515

0: de ne kra to ho e ma abusua no oba bi tume wo boso miensa no akoto akora na ma bema no de ne trabu
1: jo bei
0: oye widi ni kra asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ba baabro se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abu akoko sede osi ne ne matie enipa wu twem na abu akoko di wachi ne menti
1: protect him
0: ba ta tu ni tu ni magu bosome isangeurade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pa wo ohima esther wode ne kra to ho ma busua sister se wo kula dwuma saye Ude ukira tu wame abusiana na.
1: Emisawu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister nini kula juma sainti. Baba fo. Ukuru beduru fie sisi no na waduru no. Ya wofufuwe jie wia pipem. Die siye wia mama na wo. Ni ya tema kusua. Ni ya kopenkra dokono bunch bunch. Ha. Mienu. Enamu ni ya tae tu ni ti.
1: Ti.
0: Ya jime kwe tucha. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba bo ne de ntew koma ni ntew dokro koma ni kuna ode ma no woro okunu na ahwane. Mhm. Bema adwuma sey a na nkyere na wie ya no no. Sister, Bible ne say de ya ko no, ebra bi bedu a e ma nso be soso bema ba kum.
1: Ka sey ye beto ye duane. Ya sey ntade.
0: Genesis 27 verse 1. Se bema wan ko sha oba papa, na se ko sha oba bi ti say, Eve a efe oh so see if who do ya ba no oh who said ya ba no efe what be the ya dey oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bi a oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade o change ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: twa
0: e yi asentuma keke Hallelujah.
1: Amen.
0: E yase ntuma keke wo.
1: Mm.
0: Ah ni kure ntwa ma no no. Okwa yie ne baaye no. Oba abesi akoda ne honuo ma pa we oba abesi a wokoda ne honuo ma. Wo shaase se wu yi a 12:30.
1: Mm.
0: Anadwo. Ube yie begba no pa 8 na wo da so wuro.
1: Hey.
0: I say soja ni a okopata Congo war.
1: Ewa hwe.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To me, my bear made in a new show, you shall light ya. Bear made the whole bubura, bubura, bubura, bubura, bubura, bubura. Tienetien yepa. Genesis 27, verse 1.
1: It's if you ask me, Jacob J. is Isaac in Shira.
0: Is that your daddy?
1: Amen. Now, Isaac,
0: I'm conscious of Bab Bonnibi. Oh, Genesis 27.
1: Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na chese ye normal unyina e wose wani ye kufu kufu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne se
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne se
0: e ka kire ne se
1: me ba na oje so se
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: ma ba akokra
1: na minim mewuda
0: eda Midi be free wi ase.
1: Afei
0: me ba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: Wagyan.
0: Eh.
1: Kotoku.
0: Mhm.
1: Na wagyan ko nwuram ko pe aha.
0: Na ko nwuram
1: ko pe hanam bremi.
0: Ko pe aha nam ebremi.
1: Na no a akono aduane.
0: Hallelujah.
1: Bremi.
0: Na no a me akono aduane se de abepe.
1: Bremi. Na minni.
0: Na minni.
1: Na me kra inhira
0: na me kra anya de enhira wo.
1: Nsa na mewu.
0: Nsa na mewu.
1: Ebra Isaac reka sa akire ne ba
0: isa wo. Na ebra Isaac e ke sa asem wo ya akire ne ba isa wo.
1: Rebecca ti.
0: Rebecca ye de ai.
1: Oti.
0: Oti. Tu azoi.
1: Na isa wo ko nwiram se oroko kum nam na aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca ka akire ne ba Jacob se.
0: Na wo na oba abo ne no. Ofre ne ba no. Ano ka kire ne se.
1: Se.
0: Hwe matise.
1: Matise we jare kasa kire wo nua iso se.
0: Ijanga urade.
1: Kope ha na mbre mi.
0: Aha.
1: Na no amako ne dia ne.
0: Ntompo be ura ni mu.
1: Na minni.
0: Enti ye onye fast. Mebwa. No nkochi. Onkochi de. Mponchi ni bi mra.
1: Onu akono duane mu.
0: No mfa no akono duane.
1: Na
0: enhira na jesiesie no. Akora no mfa nkontompo ne na da. Enko jifri ni nu yensem. Oba boni. Ya wa ma boni bebre wo wa. Wo mudi nsem de wura ye metrimu a. Ena ye ma ne kura pe ye papa ni mahwe.
1: De bi

0: nsonson wo so a na oyi ni nan oyi si ha na ayesem wo se wo son kata so sa kofo wo ye omo kofo si sa de ye nkofo mbetena ha bo adwaman kofo mbetena sa si we so jin kofo kunu jin kofo yiri ye beisem e kofo mbetena ha ji eji adamudie bribe e kofo mbetena ha edike na sika aku atopre e kofo mkoji sika duro wama mkoto kokain wama mku wama ma akoji sika duro rifuo jotufuo abosumsumfuo amalamfuo yebo nurom eni edifuo atrufuo a wafa uradia sema nye juma na omu yishu omu nyansanu omu ni mdiyeno wasi omu atemuo eni oson katasone shonshno na watu waswa
1: eye day na ufri soro ashi asye
0: na yabusa wase eye na ufri pentecost mu ashi asye eye day na ufri uroma mu ashi asye SDA mu ashi asye wa nanke anopa na usi aso demo afa dia eye day na ufri so ari ay
1: ashi asye
0: twaso na fi Isaiah 28 bakumie verse 18 na twa twaso
1: nsoroma shrenfo
0: eh nsoroma shrenfo nsoroma shrenfo eye day na ufri so ashi asye na twaso a
1: adekye ba
0: adekye ba
1: otwa wahwe form
0: oh oh, oblegu.

0: sɛ nipa fum la na tra ne yɛ so
1: yes
0: wa mon plan sɛ nyam ani hyɛ ka wrade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 wrade malaki chapter verse 14 no
1: malaki 2 verse 14 aha wase na mokase
0: na mokase
1: so
0: anam dia so
1: if say wrade yɛ wo ne omna ntibre mo yire
0: ntam da so omna ntibre and blam better for worship urade aye mu dansini
1: sa
0: and for better adwuma
1: dabi amen
0: for better for worship no enye adwuma eye for better for better
1: mm
0: padia
1: eden kuma
0: be ma ma say a sase ebu wo ba ma so adwuma sase sase ekosura wo sase e di asem
1: wo fa bi ka ho amen
0: ti no nu ma 12 o'clock
1: yes
0: na adwuma sase ekosura nti wo di ma ensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne say bra wutra wa mo ye for better for worship no urade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah so
1: Awurade ya wonum lan tibemo yen tam dasini.
0: Awurade no lan tiyirimu a na tese wo fi awa danu na wo wale
1: fo. Wo shaka wa no.
0: Onyakopo jira finfini wo.
1: Sa.
0: Eti for better for worse. Ena ne ejade ne ma wo se. Wo na kureye ne dia. Mede me ben ma onkwa da nyina no. Sabla na awurade ye mu dansini.
1: Yes.
0: Eti se ko duru ba bi na se wo ja wo yire wo ja wo kunu a wo problem.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Yes. Ono ntompo.
0: Efe ba ne sa. Ayo wo ja se wo ja wo ana ugu awade no a ensofo abugu awade muntie na fofo abugu awade muntie ba sogu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopo kontompo
0: ocho nyankopo muwa
1: no cha no kontompo
0: na wa betwa urade kontompo do watra sase wesua wa wujejeje to asoe
1: na so ono no hunkafo
0: ne
1: wapam wapam
0: se wasoe no hunkafo ne wapamire woni na tabo
1: mm
0: eti mufa awade no nkwe ena busua bebre egu kofo awade e
1: onwo ba nti
0: ko high court wo kohwe
1: Hallelujah. Eba ma nti.
0: Eba ma munti na.
1: Amena na
0: tumena so. O twaba.
1: Da bi o.
0: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
1: Epe mena na tumena so.
0: Ewa di na ma ba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Buni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no.
1: Epe ma mena na tumena so.
0: Ewa di na ma ye nipa na ma.
1: Da bi.
0: Eti se sister ne ngo. Bla ne ngo a. Na no ntre se gu awade no.
1: Da bi o.
0: Ye ba twa so e.
1: Wa se. Dunum no. Na ba ko pe na wo hunhum ka ye bi. Na ade na baako na ohwe nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ bla me nwa na no ntra sɛ gu awade ano
1: da bi o
0: ya beto aso e
1: wo sɛ dunum no na baako pɛ na wo honhom ka ya bi
0: aha
1: na ade na baako na ohwe nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ sa
1: etim nhwɛ mo mo hwɛ mo ho mo ho
0: haleluya
1: na ntwa omna bɛ yire nkotompo
0: wo sɛ honhom pa no ɛna yɛ sa wo wi aso apete si fa awade ano ɛda so wo ho
1: ɔ
0: wedi ni gu because a kwa ya fa so ma mema ne bon kwase aka no ehye na koma mu etu oba di din kwase asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ne wacha no ne hwe ye ntu ko hebrews chapter 13 verse 4
1: hebrews 13 4
0: hebrews 13 4
1: muni
0: awade yi
1: na muni ho fin
0: na pa awade ya pa ho dia de afi
1: se nyama mafo de
0: afi se adwama mafo de
1: ye wale self for
0: de ye wale self for
1: na ko bubu ona
0: te wo ja me yere wo ja ne kru ya bubu ate
1: yes
0: ye ti pa awade ja non pe aware seye e ma na e be mu no shaka urade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ni
0: muni awade ni
1: na mungu awade pa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: e ti munya sofo a o church member aba chretre one ne kunu aware se mu akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu chente dua wo ntwa na nkonko ja nukunu no sofo wu tie mi tie ni yepa bible sa wade ye ninini
1: mi enku wade pa ho fi
0: ma ye nwa wade pa ho fi
1: nyamamofo de
0: na edwamanfo
1: ene wale sey
0: ene wale sey fo de ene ema bebre egwa wade pa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wo akotena buru chire
1: mm
0: wotukwa jale kunu wo ga na akotena buru chire bura jaman
1: saa

0: betu stubborn na or the giant na man kwala yes stubborn
1: sir
0: stitch it as abe nyina fira wan giant papa ndi mame ni giant da mama so osubi we wa siasu
1: so ya me dia
0: wono oba ni giant a
1: enkura no so ene me hwa
0: mo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni ta mame nko ni ba bi na ye wodi a
1: ye wodi a
0: urade be shira papa papa sa brandie eja wo no opa fa wo mana wo hwa won shanka wo papa papa
1: amen
0: wose kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osoli no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni time ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: shanka urade din
1: amen
0: ate eti oba ene ba ma kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene o kristo hwe okje first peter nma tale bi enwa
1: sa ah ose o bre
0: eyire no mo bra pa
1: na sala na mo
0: sa no mo mra haleluya awurade mpa wa ose eyire no mo mra mo wa mo kununum
1: sa
0: to aso e
1: bin man ti
0: sa obi ko pa sama
1: do wa firima abra ba pa
0: ni ba ofie mu no ese de e wu kunu se ese se wu du
2: se de o ma wa de no site ye
0: ye ko da
1: ye sa
0: haleluya ene de christofo ma de efie obi tum ka sa site men wale da
1: men kwa sore da
0: to aso e
1: wa se sa obehwe ma bra ba
0: ho tie so obehwe ma bra ba ho tie so
1: o osuro mu
0: o osuro mu
1: na mo mo ma hyade nya hunama
0: nya mo ma ma hyade hunama ni de
1: sawo
0: masawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade hye
0: empatia ni dressing dressing emfa ba wade ni nkosi hwe to aso e
1: ne mo ma ho sisi nya nipa wo hunu
0: haleluya e ma kwa ba ye de kopa hunyade e haleluya
1: amen
0: onyaka fama wo kunu onyade a fabra etidie ni kunu beto amani bia wa mini minim

ba ho ya mo David ba na yesu bi sa wo mo je ni metumi ahi ane se ani owure ya didi o se wo betumi aye ana yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa anya sa ma no de amnu mo ya ti sumpo ah

0: E ti fi asem o sey. Ma asori mu abrabo.
1: E ma ahew to asem ne so a.
0: That's na matter na. Na me pese mu nu se.
1: Nti awurade se.
0: Obare ma biara ti ni.
1: O pese mu se bema ni ti ni Kristo.
0: Na oba biara ti ni obare.
1: Na oba biara so ti ni bema.
0: Na Kristo ti ni onyankopon.
1: Na Kristo so ti ni onyankopon.
0: Obare ma biara orebo mpa.
1: Bema biara obo mpa ye.
0: Ana se ore shankom.
1: O shankom.
0: Na okata ni ti ni.
1: Okata ni ti so.
0: Oni ni ti ni.
1: Oni ni ti ni. What is am no?
0: Sa.
1: E ti aye ndi di so. Oba Kristo ti ni onyankopon. Bema ti ni Kristo. Na oba ti ni bema. Ti babo de se sedia bema ntumi ntra Kristo enye bibi no saa na oba nso ntumi ntra bema enye bibi ti ne teni e eti oba bra ho ase mu wade ye no enyina mam ebise awali jaye ni awali seye jeukawa edi nipa bebre kwa bunsem jem ene ya wansuru numa womu gua wade ye unya sew papa bi te se Moses asew
0: eh
1: number 18 ho no ye nkan ho Moses asew bible ne se na Moses asew frɛ no na otu ne fo asew papa no no hallelujah
0: amen
1: god asew bi wo ho a ono ankasa kura do wo sisu ho no ne mfie 55 wo se 60 na wanya no wawale 6 ebi awale 4 ebi awale 3 ishanke urade
0: amen
1: eti ene ni je sene mama e peke so kwa wadi ewe ya mwebe siwa na wutu nifu ay you know my bra sana meku ya papa ye mina msisam noma na mku wali ya japoku miduro na mshu ya japoku su nkwasi ya suma wudi no na mpake mnoma mku wali ya japoku
0: sa
1: timi mi duro wa mihu ya japoku su nkwasi ya suma wudi no wa mdini siwa na mkofo ufajima
0: nchwe
1: nipa ba kupo nsanke urade
0: amen
1: dibedru ne umfia wanya still unikunu
0: sister
1: listen and listen well
0: sister usura wa jaya unyoku pa
1: bon some quotation nsanke urade
0: amen
1: Satan chapter 104.5 no verse 7 uja usuru awadi jaya unya wale pa
0: sa dibia
1: hallelujah
0: amen
1: unu obi so waje awade e to nyum se me yiri dade samba wa mi
0: ai
1: unu obi a waje awade e to nyum se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
0: amen
1: na dipa bi enu tume ko sa omo ana omo ti o sa dipa mi enu wo omo ana omo ti dipa mi enu afena wale gua ba ne akoshie yiase especially wo ma wo mta fri kuro ba ko no ne akoshie yiase
0: ah wo mko bo ekutia
1: isa gaura de
0: amen
1: oba bia su ja wale a ena ne ntuma odi agu wo nyina okopam danu na wo hu se ne kuro ba kuro mo yi no eso danu potu obi twa
0: two points
1: kana
0: no kwa yeni timi fufro
1: wati timko fwe meye yibi ishanke urade
0: amen
1: afele fele nani mtokro njina
0: potu usi bia usi
1: ene bibibi yaba ya di asheshe ya taso ni yetu wako pebi asheshe na taso ni yetu
0: saba haluni
1: apebi di ashe nufi ashe da peje nufi di abasho
0: artificial hips
1: ishanke urade
0: amen
1: hono kwa buse kuti anyom
0: kuti eskama DJ no
1: wakubusha akuti anyom ishanke urade
0: amen
1: na bema no so bisa bi we bisa wa wa wa mi ami motio no na we so bisa lumba e oba bi atum shobo waja ma obi abe fa obi enwumi ana na yamashi no ode obi yam na obi so akwakobusha beja ye for you asona wusu obeto nipa mienu pe o na mo pa mo ho a adan na mo nwale na mo twan ma awale ni gu asai pro taba asa na mo mienu na asa akogyina yi ase
0: ha
1: ti assembly pa minya ba ubebu wawade mo nkonta akire wuradi The Bible ne say Colossians chapter 3 verse 18. Colossians 4 woman itrem yensane yim do ngotwe. Last week to me say a man no gi quotations no papa papa papa papa. Last week a man no gi quotations no.
0: Mm-hmm.
1: Colossians chapter 3 verse 18. And now so ka wo gi a anka ne mom dia no babua osre wukunu dia wo gi ne last week no. Now kaya some now what I was saying.
0: It if you ask him what say, a yerenum,
1: a yerenum, a kununum,
0: emma,
1: awful, I said
0: to atu,
1: a yerenum,
0: a
1: kununum,
0: emma, awful,
1: Colossians chapter 3 verse 18, a tifiasum, was say,
0: a
1: yerenum,
0: a
1: kununum,
0: emma,
1: awful,
0: awful, unquani, a ranum,
1: hallelujah,
0: amen.
1: I was at
0: to atu. Bia ne ne die.
1: Bia die wo ho. Yesese. Me say, Bible no ba bia yato ye bo ase. Awade ne ade a yato ye bo ase yi Pacific events chapter.
0: The amount.
1: Ato ye bo ase die awade ho asem nko ade agu ho. Wodi awade ho agura ho ba kire wo.
0: Sure.
1: Me nua ba wodi awade die agro. Tie ne pa.

0: ya upa so daya urade wa mpawo ebla Abel ninu ni ke ni kwatwe sikan ya where ni se wo kuni ni ya Abel no urade nya bre hwe ni sa enti sa na
1: right sir
0: hwe na manu kuni wie okuni wie ye pe ensa na wo funa ba no ba ba busa nsa wo nua Abel ewan urade ba nyina no ni se ke ne ku Abel na so ba bisa no Adam ekoti diaba ni biye die urade wo hu yo eso sha mani di fi se urade wo kasaka krebi isha ke urade
1: amen
0: ti wo ye sofo wo se wo from ho di fo na se wo tie mi a ye urade adwuma no jani wo fi se sika e ye urade dia onu no che ena Matthew 16:26 so se so ni panya wiase ejapade nyira no ohwere ne kra sana babo ne kachire ena gidifuo ni nipa ati wiase amopese moye ntam nyam ho no moye careful isha ke urade
1: amen
0: na kwantia eye musuo ukotu nsuo kokko na di sika koto account mabla wonya adwuma koto bank ho na woni misa ya krono ana
1: krono
0: isha ke urade
1: amen
0: so far to airtime abetna airtime so 1 hour obeka nyankopan sem with that quotation ena oteso ena mebi ato wona mehwe no na de metia ne se wo ya baba wa ena obetna so chef chef onkuana na airtime ni

0: So obi papa e sofo.
1: Na ba na besa nyo ko jama ya. Wo hura na jaho.
0: Hura na ja.
1: Won fo oja nhye no.
0: Jem fa oja nhye no. Ene ena kwa fa sha ne ne kan ya kan ne de Pentecost asofo nyina ahye edes. Se nye Yesu obe cross mfimfiri wa akemateri sa sofo. Assembly sa sofo. Deep sofo. Insolusale sofo. Nanka ba nanka se. Nka wa fa se nanka ni wo se se ababa wa no kobo adwaman na ne papa e sofo a
1: ohura no ho
0: ohura no ho ti ye chi no a boni e ti sei ene aye function wo gana ha ukwa Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
1: Isa mamu biala enna ni ojamanfo.
0: Tio, shwati. Eye warning. Wasi, Isa ni baba biala
1: enna ni ojamanfo.
0: Enna ni ojamanfo.
1: Isa babele ma biala enna ni ojamanfo.
0: Isa ni bel ma biala enna ni ojamanfo. Na wo twaswa.
1: Enfa ojamanfo apade ema okraman apade ema.
0: Nsanka urade din. Enfa ojamanfo apade
1: ana okraman apade e ma urade nyankopon efie
0: ana okraman ye woni pan kraman wo ho ni pan kraman wanya oba na be ma ne na nada krokro a ontimi ni pan kraman o se ni sika kra no kane no ne ye fa nkwa urade fie
1: e wo boshe biela mu
0: na wo akwetwempona besi ha ye fre 5 series na odi line mu na wa fe ne se wo hwe urade kane no wo se obi obo adwaman sai nipa no
1: mfa na pa dia
0: ye fa ne sika okodipa ye obenya no
1: wo hye biela mu
0: ye mfa meto onyankopon adakam onim ya wo baba no de boyfriend ni twamu a na ye wo fe Abigail boy de wo tu papa pa o
1: onim dwom
0: onte sa ma adwa my dad is tells for the basis you know. She Annabel na no ka bi o di besiye na no kuya na wo kanfo ne baba say ne baba de ka san kese e besisi
1: o fafa papa
0: Sheke urade
1: amen.
0: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 no ba kire o say tia anya sam kitu o ye nde jama mo ye functiona Ghana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura mami 23 verse 27
1: na ojama mfo
0: na ojama mo
1: ayamna donko donko
0: ayamna donko donko ejama
1: ayamna donko donko
0: uto mi se hrew donko donko se ugusu a usha na menenum kakra kakra kakra yura be you am be waduro wabo match for abasoro because am who come a dangerous wasi ya mna donko nipa bire defo a no munsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene osori a de odo be fa tezi kura no edin wasi adwama moya mna donko donko donko donko se wan hwe ye na se wutom se no ana obati se adwama mo pa sai

0: years wɔmfa ho wo atade a wo hyɛ no wo w'ane nyɛ ho ɛti aboroa bɛkɔ so anyina gya ɛnɛ obi anya 78 years wɔahyia ne ma mmiɛnsa ma me ne da so te ase
1: ɛyɛ asɛm o
0: papa ne da so te ase papa ne kɔ 80 years wɔahyia ne ma mmiɛnsa da ɛna awerɛhosɛm no sɛ awofoɔ na asie ma
1: sɛ ba saa
0: ka ɛme ma me
1: pa
0: awofoɔ na asie ma ɔse tie w'agya
1: na wɔna wowoɔ
0: na ɔno ma wowoɔ
1: na wona nso
0: na oma me so
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: emu na nemtia
0: ene ye buya ma me no mtia
1: oh awre wosem
0: so fukura tum katra se wo oma me na yewo
1: yewo
0: wo papa na yewo
1: confusion kase pa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo peni panim enimnyam
1: sa
0: na yenka wo come Malachi 2:7 wa wo se twa se asofo anu kura nemdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu e ti sofo de be firi wonu mbaba no se ukọ 1 Corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani a re chichire sem enkyere nimba
1: sa
0: e ti u yo difo ana se we sofo a de be firi wonu mbaba no o se ye de be man koso e din puntu o ba bere nimba na mo ma nya de a e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wa ka chire obi se ne ma me na ne papa no kwasia no so onim na wa ko twese kan e bi bod ma me aba Eya no ho sham
1: bone so tro.
0: Na babo so said ye nam ne so ma senti dia beba no. Matthew 28 Awurade ka say, mon kon keke shampa. Na de obegye di mo na shu. Wan ka say ye kon create confusion to abusuam.
1: Da bita.
0: Na ye ma yama me no murwa ne ye papa no murwa no. Ye murwa mbe ye. Obi aya ma sese ne ba kwa flabro chire ba. Ontimi en kwa sra le maame. Na wa ma ne yire shia no akra. Omo kope hotel biada. Na ne yire no so ye ne de. Se ni kuna ba no wan kwa sra le maame. Because wa cause of we di fobo am wa ka chire ne se ne ma me ne papa ya di ade ene ye no it is onim no be sire ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra ho sem
0: na to aso ho na ma me Proverbs 23:22 wa se sey
1: ti waja
0: o ti wa se ti waja
1: ono na wo
0: o ba wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: mu na ne mti
0: Lord Jesus 25 na se sey
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba bru sey akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie sey ni
1: Hey,
0: Opa Palencia, Opa Pato, Opa Pablo, Oma Mia Bread,
1: the
0: two baby, Opa Pau, no, I bear man to me the Missa were cheap. Not what they, Oma mean to Messia Boom, or do call this if we walk a pet drama. And then you are black 10 years 30 in the same 32 50 years. Was your very enemy a baby? Semina crowd won't be my name, Mammy Da,
1: Debida.
0: Or show my men or Papa, now you know say. Was I this? You can't hear Mazem Cholo to ring, sir. The big contractor stadium didn't say who. Na urade wa edi na made se bi nwa me se urade ma wunyi ni meye se o maame no papa
1: eh
0: na o maame ye se wo na o ho nkyire o te se de o maame no papa ho nkyire wo no na ho da bo se we nwa bia pa o ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: ni nye ni nia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: da bi da
0: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba kwasia ma na ja yoro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na ja ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu tim be 1 week non ko koko nye no non ko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes sha na ye ma me no mo ble pa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dura soma fuo num ma brother wo sha na wo hwani yi e ti we yesu christo kora ba wi ase no sha sem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awurade de ne mre di kan share ne nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: david
0: ti yesu christo na kasa na nu matthew 19:19 tie tie wo shampa na wo ya black chain ya baba wa ne ne anopeyo sa wi ne mre sha wo tie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sick cassette we see the way baby abete ni ni bia bo modre se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo CD ne so no busa ni pakro no a wo ti CD ni firi ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 to sham ka sey
1: di wo ja ne wo na ni
0: na yesu christo na ka sene ni mu ana yesu ka se 50 to 60 ni mami
1: sister o se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba ba so ase ni
0: se bi ba yesu wo be ka kire ni se
1: chefo
0: o che chefo e
1: ade ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: o se ni se
0: ane yesu ka ase
1: ade ntabu papa ho ase
0: ade na obi sha me papa ho ase
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka ase so pe so konkwa mu
1: ane
0: o ka ase di mransham ni zo so
1: o se ni se
0: ane ni pa ni ho mransham no na o se ni se
1: de wa hefa
0: yesu mransham no do so
1: ane yesu se ni se
0: emu de wa he ane yesu ka ase
1: dia se
0: de emlasham na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: se ya wade e
0: se ya wade
1: okro no
0: emokro no
1: ina sikrumu
0: inia da sikrumu
1: di
0: waja na nika emi mama pa
1: amen
0: na odidi wona ni no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no
1: homeda
0: no so na wade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ni ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi di waja no wona ni no waja homeda no wada dem ho nini a se ne se wu mu wade pa ni ahobras ba modre paso be fiase
1: abre ho ase
0: na omo ho ase no ko animu papapapa ble omo ho ase no ko shade we Ephesians chapter 6 1
1: I use 14 sian chem
0: minia ko so e
1: ema
0: ose bible no se ma
1: nuntie ma wo fa se
0: urade nuntie ma wo fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo shem ke shem ko popa ko se di wo meni
1: asama
0: na bible se ye ni mransam o
1: dikan ya
0: eh es 22 ho na urade be se
1: ye ni mransam o
0: ose na ye ni mransam o
1: dikan ya
0: dikan ya
1: ose wo mu
0: ose ye diade
1: ewo mu
0: ose wo mu ni se wo be nyina che
1: na wie wo ye
0: o be wie wo ye
1: awo na wale sase
0: oh lord jesus so pese wo twa 728 years no
1: a
0: mi ni abuade e bro mo se wo soro dodo wo se we ni mransam e dikan ya
1: ose wo mu na wie wo ye
0: na e be wie wo ye eti mlatia na maba wa nsi wa mu ye nyina wa mu muade
1: yes
0: mlatia na maba wa enwie wa mu ye nyina muade
1: na wona wale sasin
0: na enwo ansha na wotu nyet enyina che na uko Colossians chapter 3 verse 20 ablatia wuti esam no na wotrotro quotation shi no bo madisa wo besua bible no na se wona wo muade wa fiase abuade
1: sa
0: wa se Colossians 3 20 no se
1: ema
0: o se ma
1: wunti ma ofa sema
0: bible ni se wunti ma ofa sham
1: ade
0: nyina ho
1: na we na so urade ani
0: bible se emra se me so urade ani ne se u be di waja ne honani
1: ei
0: u be bu panyini
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5 verse 5
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5 o se se
1: emo fra ho brase e
0: nti bible no tie asleti fi asem o se mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase e
0: ha
1: sana na momo franso
0: ti babo ne se sadi en kasa nkyere mo se sana momo franso
1: mo ba mo se pani fo asa
0: hey ena gana fo mpa gana fo nkwala se wo mo de ye mfa ye ho nhye panyina se da
1: da bi da
0: waso na dwobo wonya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye nsuo gusu no
1: kene nyina
0: a fo ni wo change ni din no
1: yes
0: kwasi men no wo to atwene
1: ompa bio
0: akwasi bu ache na da bi
1: da bi
0: afi ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: Bonsam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: no wo jimiba hey k kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra tefi o se akosi ba mon kanche sa akra no yale o so maso de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya de fo
0: na first Peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo fra so
0: ni so ya bo fra na wu wu ade ni ho brase a ene tie nsam ye ba wo nje ba o se sa na mo fra so
1: mo ba mo nse pani fo ase e
0: fa mo nse penyi na se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: ho brase e ntumo
1: yes
0: e wo sa akura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kuro bi a bako ma discipline nya adwuma no e kuro ni dumpon da
1: da bi da
0: e kuro bi a na bako ma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni dumpon da
1: da bi da
0: ura from wa one omo park efu
1: yes
0: e kroni le toilet school dining su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: bi anko
0: eti mimi ura krom na se krono emu ma tie ne baba wa muwa dia na mpaifu wa krom onzu muya wa mi ura krono ma wo se sa krono wo musu ba wo mu ni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye penyina hye
1: na mo mfra ho brase e
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebere kwa
0: awu maso ni ahanta ni jeye ni akesesem no e na me wade ma na buka neza wingula
1: hey
0: eni e tire mi nton
1: 7 years
0: wingula 7 years wiria to aso e
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase e
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: Every say,
0: every say.
1: Oya kupo si hanta kwa kwa.
0: Yo, oya hanta ino. Ujana nu msa hame. Upeni me.
1: Hey,
0: sia.
1: Unte menka.
0: Umu mi jamu kwa abe feli. Unte menka. Every fanu mi na we. na firi fasi gane kuta ni sem te se di ade
1: kosua
0: kwame kone na mresha no wa bae kwame nkuma bae wo se nyankopon ni pia ni babia
1: eh
0: nyankopon ye kankan
1: nyame
0: small boy poku wale abelantie no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana firi fa Shatam kwa yasi 23 years kwa na unchai. Babu se, wenipa wahantari bebre wasi.
1: Monsu muhomo ho.
0: Babu se, monsu muhomo ho.
1: Efise.
0: Efise.
1: Unyango posi hanta fokwe.
0: Upio ya hantari biyano. Unkwe ni muda. Uyesa unkwe ni mana uradiesi ukwe.
1: Yes.
0: Because no. Bibi kwa ma uumpona. She.
1: Sisi ya mpuni.
0: Nase uradi ma uko weni ma.
1: Enye.
0: Eti wasi, upio ya hantari biyano. Unu uradi besi no kwe.
1: Na uduma ubrasi.
0: Na upio brano huwasi no. Whatever they are, now I say, Kesema was a blunt and I'm called Blow Wassi. You see, Blow Wassi, your question is simple progress 2814.
1: And Shadow Nipa,
0: and Tibabo said, in Shranka Unipa,
1: Ophelia, dear Dada,
0: a blunt in Felici,
1: Mushi,
0: Sister Nem Felici. So, Walu or Bapa no Banning Yahoo Blasia. Now, what is Yasmo Bakron for?
1: Bibiri kwa
0: oba won ya o brasie bia omua de abontene kura na obeshone ne kunu minim na sa oba no so nya kunu da
1: eh
0: twasoma me pa
1: en shere woni pa
0: nti bible say shiraka woni pa
1: ofali age da
0: oh lord mini ya won feri ade kura abrante won feri ade omushi e wiase no afa bo obusa no ye woni pa kese fo sene o idi ami posu be na wansesa
1: eh
0: wosesa soro posu nyina sa afa sa age ne kan ene idi ami wo heva
1: Oni hobi o
0: twasoi
1: o se en sere onipa
0: o se shaka onipa
1: ofala dia dada
0: ofala dia dada dada
1: na shaka kuma deno die
0: na obi o ya hantan ni o shaka kuma deno die
1: oto boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: na bi da
0: always am I right
1: eh
0: ni wi aso wono ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se ni mpa no o be dia de
1: oto boni mu
0: oh lord
1: ko ni
0: twasoi
1: o se
0: ah
1: Na dasha na kuma deno.
0: Na dio sha na kuma deno.
1: Kato bani mo.
0: Me printa.
1: O bani fo di omay mabro fo
0: so. Oye. Me printa.
1: Sa.
0: Metro se miala ni miala. Metro se miala ni miala. Metro. Me. Jamon ni me. Komante mo ko bise be dine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si tie de babro ka chira wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha wa sai.
1: O di afa fe wo.
0: Babro sai. Obi a o di fe wo no. Wo no urade be di no ho fe.
1: Na odum
0: ya obi o ro ho ase no. Oh Lord.
1: Odumo
0: mini akofo
1: sa
0: ewrade ka tire osoro waforo no osika
1: dabi
0: osi seki o yaso owosoro eti omla na be ndia so pese unya nkwaje a unya hobie ni obuo ani die mini owase wakoma mu di wa hantai hododo makwan ma nyankopa se mi sesa ani firi wa bla sembu o progress chapter 16
1: ayesa woni mabrafo unya ahobrasia ho
0: ba ko se eyo se woni obi o ya no mabo mabo meja ahobrasia ho ho
1: Sin is
0: say, say,
1: only I want to have a bachi.
0: Ah, what she done? What she done? In the public, because I have the toilet to crown Kobe. Jealous, I know the profile to have to know the best I am. Hey, you said, and you will be to catch you. You say, oh, my Abianiam in Kramer, you know, Makramu will be me. And a man, if you will be catching a machine, you say, oh, whoa, whoa, whoa, a fairy say, Sika must send a dying way on a bit me at all. Hey, Nipa the Sani and Yakopa born a Sani session.
1: Some can see.
0: And channel Boba on the full na poster 42, 43, 56. No man from Bam. Now, what was what?
1: And yes, I'll never before.
0: I will say, yes, I'll never before.
1: And now, Brassia,
0: and now, Brassia home.
1: I tell you, say,
0: I say, say,
1: when you are careful.
0: Oh, no, what's wrong? What to do? What's wrong? Shall you go progress 1812? What's the say?
1: Dear D, or say any money?
0: I will say, dear D, or say any money?
1: Obelema,
0: Obelema,
1: Nakuma man who
0: say, Nakuma man who shoot. Unyantoko pre patalunti
1: debida
0: metchene ne semiala ne miala unyakopo kwa no kasade ne sese ne bose miala ne miala
1: eh
0: nipa de sani ahantan ne ahomaso unti wokasa wo se miala ne miala toaso
1: wase
0: aha
1: de de ose yanim ne
0: se de ose yanim ne se
1: obema akoma wan ne hoso
0: nipa na koma ma no hoso
1: na de de ne nyama nim
0: na de de ne nyama nim
1: ene ahobrase
0: oh lord jesus bo sem se urade ne nyama mimi a so pese wo kwa nim a obu ne ni de ne ahobrase de mema ne mfiri wa bla bo mu da
1: sa
0: mama ni firi wabla bo mu da
1: aye
0: enanom obuani ade die ni ahobrase na mpp for kwotwe ba yuro bi se be ye finance minister
1: yes
0: omo mu ti party ni tititititim pemfu ankese ankese egugu ho leso ahobrase a papa no wonti da no okan ni se gunbu

0: ma wade awia mo ye wonam baako awalefo mo ye wonam tie abrante aya ma oyire fa ofun kakra hallo
1: amen
0: ababa okunu fa pul kak adwum bo ne tie na oba no okunu bi tumi fa fun
1: da bi
0: cheke urade din da bo okunu bi tumi fa fun was na abade nka hallelujah bo tumi padua no sa da urade so kasa kirew urade won fa ye bo ne tie no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya yafo ma urade won ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kira ya dwen awade eye awurade amọ se enye problem o na su nipa na ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ye awade pa titre kiti sable ye sa kira ya dwen awade eye awurade amọ se enye problem o na su nipa na ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ye awade pa titre kan ho ye abufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu kwo sura na wa ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo suru na se kwa negative plus negative wa na peja wom hallelujah
1: amen
0: na ba bu sa wale sa yefo be jira tem wom to aso ai
1: enti de onyankopon di aka
0: onyankopon di o hwe ne na odi be bi anya de
1: an de timu
0: ene we se na na eja etiti awade kunu na me o sa on na mkura no prichi ukunu sa mi nim se adwuma no kra ya ne de o saya si wona adwuma mo oyɛ suma suma no ukru sa private care ya obɛ wale yɔ de bae sa anya ne dia kɔsia be ma we padi na se wo kura de ɔde kwa nka ye boga pa soli ya no de ka ba besia wagya be ma we yɛtiri dia kwa kɔfa kwa we bible say di onyankopɔn aka bom no se ye hia wo se ya ho kire wo ɛma nipa bia la wo yɔ hino wo yɛ president wo wo yɛ sof wo wona bible no wo wi ne nyina gu tiri mu a bible say ema obi ara anya diade entity to aso e
1: ose
0: ah
1: okache anu se
0: ana okache
1: anu se enje mose ema ikwase enye enye awade
0: enje mose si ma kwan hye enye awade
1: ose won se
0: ana ose
1: won se makumade enti
0: makumade
1: enti ana mose ma mpan se
0: mose si ka hye
1: monya moyire no
0: ko jai wo yire
1: ne fimfitia se no
0: ne fimfitia se
1: na kente sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kente sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: e timi se mo se
0: ntimi se mo
1: se nya ajama monti
0: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo ja no a
0: na se wo ja na
1: na wo ma ona sa wadie
0: sa wadie eye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah so wo yira nko bo adwama ye utimi ja no wo kura nko bo adwama ye utimi ja no but opa utimi fa wadie hallelujah utimi opa utimi ye diade e fa wadie because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache ye
0: na de che na mo de che na o san ko ye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ni afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah